0: Kaduna. Musko ndia kilakilan tulio, nji sakata yayo, kumbungila buyo kuru adema korkorndeso akada ubaru ronyo. Diwala alan ande kwa sadone fita yirtaye da kaliyen. Kauli adi, daraso nandiro sudu.
1: Gila zoro ngayde ma, kurentu tamangana chiske yeno tuwandia mbeji. Kurentu kawdoni foreskamdoni daraso ni ade, au maududoni shi wachure ma ade nandiro wa ando sada gozo kwa zindro tanya tusimiti chela na inshedo

0: Sibir usku fal diolar fal usku fal dio araska sibir. Aubi sibir lar sibir fal u dio indi sibir lar araska dio 081 49 18 1460 Aubi 090 15 42 09 64 da boni mi atare rosro faskam de roptimin krento uma kala kuris doni faskam shima da ta gadiye nap katama alhaji gaji medu na doni diol waya mana gultina ma da param gata bonu ya faskam shima da roptoro kura de mana de kutu ando so abayen turo ngo kamla
1: salaam
0: wa alaikum salaam da wat kliya kliya sele den tu fande de mana jin baba gana don ngoro musare baba gana uche kin shura fas kam ko tungul le patun da rasunero na
1: aga ndala anja le in jari zoro ba ti kwanta mura tsana
0: abi sita don ne
1: na zoro nji bojin
0: yo nji bojin
1: a re kai da
0: a wai ba jololo e ba
1: bare
0: ngoro don musare
1: a re
0: gala nya nya fas kam ala karantino to wande ambeji
1: wallahi ya furu
0: na'am
1: kuti wallahi ya furu lokacin da ku lai da laifu yare lai da ande da fayan baga
0: yo tartibin da kara
1: okay da ande da ku furu wa ande da ku jin fayan
0: tartib tira da ran kara da sai kanadi kala doro baga na lokto magono first come da botro kurwa de ma nya lokto magono first come ko tungul da botro ko kuro kam la gade ay assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade inda wata kliya
1: ala gaje mai don da wata kliya su dai
0: alhamdulillah
1: ngala umar habib ko ro gambore wa jin tarab tare da ku
0: ngala da umar umar habib wace kin shiro pas kam kut mugul dero
1: ngala a kut din da ri tsoro kuma a wan da da dar nan kliya wa jittina da kantana ala gaje da kantana da ta kaudo are awdo ne kuma kuma da tsoro anja zuttinma wani corona mace dro ga ne kaudo da gana katimi ne amma kantana da kuma da mace da malamin ya za ta ga kai
0: gero awlo no rana mace da gana awozo tusu
1: na mace da la da fa kare tuna tuna da ro no gi iska are harwa kan mace da kantana da giyar je so dro so da ga ta na harwa kan mace ro
0: are nya godale da yarin da yansa na da
1: wallahi ya waya wa kana manda kona ya dai kur mu wanjir ma kama ka nga wai karatta la dai a kuma wanje fitinan gai a sai boka fa ta ta furna fa kusen sana yo kuma ku tsarin amma ko haya da sanje saro ite ya dai share wa ti gannati ya mu wanjir ma kan zai ci awa fa fa sai na ci nda kana ci a ko kwali su fitu kuruman na saro ne kama hawaran dai na mu ce something ne santana alama ku zuma yaje kama tinta don ne da yana Allah yo dai mu wanjin ma shirya dai kamta dora da yana mu tare fasa da sadin wada dai mu wanjin ma fasa da kamta don tiya ra sai awa na mu tare kuma ra kam falbojin ma ra duwindi kam ya kusa dio so o so bodar ma ra tare du ya kusan dai du a kusu amande mu wanjin da shirya na fadar sa don tiya so wanda wade awala asuro din gana a dire ba su tisi
0: ngala
1: ala anja ba sala anja ra
0: ngala amirabi Umar Habib Ngoro Gambore do Lokto Magon Paraskam da Botoro Nyoro Askarnyana Ngokoro Kam Kadi Ay
2: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum salam da watu kliya
2: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum salam da watu kliya
2: Assalamu alaikum
0: Nya fayende Ayya nyida ndia fanu bayande nya fayende Cha Botum Assalamu alaikum
3: Wa alaikum salam
0: da watu kliya Alhamdulillah kam jo.
3: Alhamdulillah kana sai dan ji.
0: Alhamdulillah baksana dia.
3: Modo albar marajin shaurinos.
0: Ngela modo albar ngoro shaurinos. Ose kin shoro paskam ko tungul le faton dara sonero.
3: Oye gutu nyaru ya futu Umar Habibe kunzana zai zoro kantana zo zoro obazana martine a wanda fusuriya zoro ngoro son martine fusa. Kuru futu Umar Habibe futu Umar Habibe kunzana dai. Biskar ma na ru kuma litari gana na sha kuma joshin na kuma garam shori ya rawo fadawo namshe kada sauna mutun lapse marne putu kuma ku bare den kaulu sai sai kuma fu fatu fatu da zai sanar martani adal sarin martani fatu son martani sok martani wannan ga usulullah sarin martani adal sarin kudu zuna kuma fudu kuna ran duk so wannan fatu ran dona fudu am du fudu no yallan kan doctor roya kan du yallan go ya bai indi ya kai fatu yi solo sarin kudu no so na mal nam shi rusuli nam shi gana zai million dio masana sanar fatu so san masani ba dede adal sarin martani
0: gala
3: don umma habi gudan da yana fatu fatu son sori masni madal sari
0: ala ne akran tana wal gala ni ras kan yana modu lokto magonum paras kam da botro nyae kutuma bayan tro ngokuru kam gede
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wata kliya
4: ya
0: alhamdulillah du fande da wannan jin
4: bala
0: ma sabra bala ma sado ne bala wannan ya gulum
4: na yero gumna ke fanyin ma bo holle tira yin ba me na kirkin ho ho ja yana yero bana sai da ke ci falta ya tsad
0: a bi gulu
4: bo holle
0: na'am
4: na kirkin ho ho ja yana tira yin ma da yero su san kuma ke
0: da a waro a chairman su auto ba councilor
4: don chairman wa auto isa ai ma sai din da yero kuma mun gariya ko no halan je wure ne
0: tero gulu wa do ba
4: a sai dai wan sir wan bai gairin tero konne ne fa ire dir wa ki ma hidi an ko fa gana sara ne ro
0: gala nya karanta na tuman da nya bula ma sa da ji kur ala wokto
4: tero ko ji sir mar tana bo pal le kido
0: gala ala nya karanta na wol da faras kamala ne ras ko ne na nya ile kuma gon faras kam da bu tro kur kutuma bayan tro go kur kam gare Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam da watakilewa.
0: Da watakilewa su daidai.
5: Barka.
0: Alhamdulillah. Dufa da numa najin.
5: Ya bintu ngura goye damgare.
0: Ya bintu ne ngura goye damgare. Ya bintu wuce kan shoro press gram ko tungulle fatun da rasonero.
5: Na le o se uru kutin yare.
0: Na'am.
5: Na bla blin bla bare yare gumnati are kawan na walzu tam gare ra kujara amritin do kala tu zuna zaurara ina de
0: a bisitana da
5: na lambe ina na rubia kiri amma ta suna ro gona te ko zuna ro amdo ai masiri nan da ko ayi
0: bala bode na
5: a bala bode bala bode ne kan ga wai ba ne ba shi ga bai mana mana jin do biya ko ai mana re tudi
0: yo na da isa ne a sapsa a wai gwamnati na surana zu
5: a sabu sarana su ba bula su mala la zana da ya ro kuma ro ya nan da so ka karin duro su san da so ro na suna da kwaye ai masiri
0: yo kwaye ne ai sa daldan sana da kwaye daldan
5: a
0: ngela ar kutumo nye
5: a ar kutinya
0: ngela ala karanta na wol da ji kur ala waktu ya bintu
5: amin kutin kan indi me re nguran de we da mare ala ko nu ba wallahi ba awai isa mun sai manajin ke kwaye kuma kon ru isa bandi an yira ta kuma da ba na tana su sunare
0: gala shi ala faras kam ala karantin da walda daje
5: amin ya rabbi amin gala
0: kurewa amin ya rabbi ala daje waktu ni ras kan yana lokto ma kun faras kam da botro daji hada mi kurun tuso kaudo ni botun so da kura de ma faras kam do kutungule ada goye kunye aw lenye ishe mawduwa kranya gonyen do dalenye fule ada kranya shero

0: gela kunto
1: fortuna
0: gay
1: gela kantanai
0: ade
1: yonde kantanai ba kurma da ada krigina da odo amma an ge kashani wa kullar da an u klaima na ina da kananzi ina msha kuna mshan boyin da sa ga kurma ro na chen boy
0: gay
1: duman yoro turun kantanai sikita wa kamla abi kante shama sikita atana da adiksina sala ero lumi ndi na tande na hazande rumbu nya sala rumbu aka moma duma ande kure no ina ampura ande mai ruta li tia wallahi na mshe tuza ni sama ga obono sai ande ni tia ko lwa ji ya ko lo ko sai ne ya safa lugune so do fatoro ga obono aka tana ya ne ya tin bar
0: yo arsay nakara am jemin nakara
1: one hell organization de apima kurun kantanae namsha ko zuna bawo ne adu karapkan ne lewa jinae da sulu mai la romana ano
0: african de ngai
1: apima kan adu aw sulu bu jinao kurun ni ma futa anyoro we kantana bawo sulu ma kawai the most easier and the better kata kawai namsha ro gayo
0: are shehoru am mo imen kuma
1: dan adu aw one hell de bu jinao am to komo sono go termango misal gwamnati de kurun kutiye de churo kurun numa sodiya ne za am sai awuru muko zan mai nji tuskaza isa ne ro kasan fudo ne zai
0: ala sasada ai
1: ari ne awule jindo ha ulu awu nya jamu ala sasada ne ala de sasada ne lain gai gono lain gai wonde gono ri ala de ba lain de yerduna halde ya sayo gule ah halde ya sayo jire ba amande zalumta da wanyo kolle ala de abi sofer duna sasana biya an ne ma lain de kolle lain de ro wolje kawai ala ba ai su sasa na lai san mafirata kaman da yake kina adu jawwa kalewa nan mu dai kantana nduma da rokurun kantana ya tilina ba am kura tamla kura fa nda kiyai mai ruso sami obune so jan chakam so na kata ndutoro toro fan dai ai nda so fut kata
0: gala
1: onye majalisin tu suso dulindo chisku no mai rusa litia kawai yanda so yana mcin da tuza ya ga sabota adi kawai wa shauri wa amsa wakin gwamnati ya kantana ne an sama mu wunju ba
0: gala nye kan kuntina nuras kun yana lokto ma gonum paras kam da votro kura de ma shauriya jamiro kanjoro to magana jamiya doktor anya karin zanaro konto gonge wanne ngokor kam gode assalamu alaikum wa alaikum salam dawa tukule
2: dawa tukule wa dalenda tida ala za da suli
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
2: akura kiri kimela na mama na mi goro wa dani bundi anya bo
0: ngala ba kura ushe kensharo
2: ale ushe faras kuran ku tungu le kuru mo go tana
0: are
2: ah haya maro kon te be ense dina ande kuru gonna tiro kuru tai ba lo ngoro tiya
0: yawa
2: a wutu bundi na ne apima na mo shiro ga kurun kantana ta na ba abunna te mai la sa sa autan ande li sa maru yen kaula anga ora talan ni ya isana kurun so ko sa ga nangala ora waljin
0: ngai
2: are son ai zikin safan jiyar fusan ruwan bar lalillawa zai labi akon la kantana sai anda su ta kanne sai anda ke na masa rana sai mai yande hakkin da ya kilan zan beji dan gaibi Allah ya san da kaza da lasunina are andana cikin za wajib amma kantana da Allah sun dinna isa sun zinde yayi a wajin ya hulutin nan
0: ya
2: waki ma rufe waki ma sai ba dole sai ku tsaya hakke mana
0: gala
2: a andina ya lamun lamato sun da ce su yin kuruna kada ba kotu so a na mun shiro ga wasa sana ba amma gwamnati mun da andiro kurun da fustu ar maran dewo
0: gala ada kuma maran do akurare ma ar burundo
2: ar ma burundo dewo ala fanda
0: gala gala zoro ba kura lokto ma gonon paraskam da botro nyai kauli ma haturo soro paraskam shi maden go kur kam gade assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am dukan dai
3: angara ara gaji mai Umar Abim gora gambore da ma
0: dalla zaur Umar Abim
3: ayo amma kuro a biskar maro angai mosquito coil jirin gai konnon tukun na da motor falle sosai rukuna da
0: yo kirtin zuno din aw ngai gultin bana mare
3: ayo a wasu kana da kamaron mosquito coil ara noto masai gulzana yaje shi sha wasu ne mai biya a wale cin na son gai laulaso zakai mai sana shirye ga na kantana da yokcin amma kuro ko kambo so biya kutu biya noto masa kama kutu gudana ide so na machine gambo na shi ma wado ne a garajin tawo
0: shi ma awolo
3: a yo kuro na mushe sai na muru mai taira tushin kuma kumur sa ande da safin da sha kamar da yin na mushe falsa ka daro tusen ya amma da ku ande kuma mai biya na mushe da jiriya kallo a wani su suktu bannatin ciski yamba monjino lo na ma na mushe ya kala kalan tulliyo kurna mushiri ro ciski yau kurmayar wa da sarita monjin ma na mushiri biya tuya a duli so riga sa suron ba za kama ro fundamental da sa ya kide wa uwa ngai ya sha kaudo a sa ngai balbali ngai a wata na mushi ba ngai bo wata ya da malaria ro men ko kur kanje ka inda ya recommend ya sha kamala ya jin da ya saka biya tara da mayro sarita na mushiri to kuma monjin na ni kurajai na mushiri duwan gai otuko akon de kontre guzana ya alama lakto.

0: sasa shirya ya kasambia taraba harja 30 na shirya ya gana zoro faida amma sai har wata sun zo 40 nan ana tarugo
1: gina shi
0: ya ruwa yo ya ruwa yo min ma sai ku tukur kuma da rodiya yo kurman shi zai shi lokar da shi ma kuma shi mara zawo a shi kuma lokar rara garan din da robai din ne mara naira din ya ruwan amma shi birin ne mara shi naira du'ar tin ya ruwan lokar da garan gure amma yadda kuma lokar ka din na da mara buun din a naira 250 ba naira 250 amma shi kuma ga din ne yare a shi naira duniya nyan ne wonto amma shi dama sai ya rishi naira 250 ba so sai akwai zai lokar da amma ba sai da sama da andara kace zai a na tare ne kariya kirin dai dai ko dan kirin dai kan rin dai shi kuma rubun da naira 250 wuri shi din alakan a shi ya ta kan ne nan sai fara amma shi dan kirin na fara da shi ma kuma sai da zuwa shi kuma ro a garan zar naira 200 kan dai zuwa rakan ya ruwan dai buun zare 250 kan dai
1: da ala da rasu kuma kalafin ne. Amin ya rabbi, amin ya rabbi. Kalazo. Rasukanya na Umar Habib. Doctor Magonum Parskam da Botro kurare ma anya andro tamando awa ala paraske ya andro bentro. Ngokuru kam gode.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
2: Alaji ga jama'a da kuliya.
1: Da wa tukuliya de.
2: Ya sale bi kyawun manajin.
1: Dugulum.
2: Bi kyawun manajin.
1: Bi ke da bula aunai.
2: Akai
1: gela ushe kin shara program taman kariya ka suyo
3: darasan
1: na na karnya bi ke
2: awo alobare takare takate ne rayar dio bulan jawo na usala jinde arum bulin kuma lo bai gana
1: yawa
2: sine rayar ya kra kra takare foto samo inde ngauri ne rayar ruwa sarajin sai sai tafi nola na ne rayar tiyo
1: yo shin ngauri da aramda taman ko dana
2: a yo shiri bulin tulunya shi kuma aramda fitun rayar ya sun na shi bulinya ya jin dole na ma yar ya kan shi ne tafi
1: dare
2: a kai ngauri ko shiri din da su kai shi ne rayar ur sai sala din yar gion tafi rayar ur sarajin aka kai shi kuro shinkafa da shinkawa kala kuma sul tunana kala duware kinera duniyar tulur na kai
1: ngai
2: kin down the road na ma gel mera du ao yaro su gel ao murta tunana mera yar yawan fi su aka tawon kara ka su
1: ngai ngala ala nyiro askin yana bike atia andro ala baraskoro ben haturo tanaso andia karantua awaron insurom betna mara karantna tumantia bg daji sone harami karantuso kaudoni votunzo da goe konyandro nda lenye pole ada karnye shero